Khamri Nimu, Surongsa Mutunji Rong Tupi Tungkung Tungla Adesa Adon Atim Kaju Nganbu Kese Aji Amu Abu, Tukung Nyukung Ren Renyu Anum Anom Sem Tik Tiol Un, Ing Yu Somrim Gu Dukit Rong Mitlom Surongsa Rong Tupi Adeka, Sem Ding Lom Nen Sem Sa Atim Funganmu. Medium Vip Gyonet Sikati Samtap Titroko Kyok Meter Ven, Tintrokat Gyofli Sefili Megahertz Ari, Nambong Sud Gong Tuksa Nakmun Semutunji Rong Tupi Tungkung Tungla Lom Jok Amu. Tupi adirem rensong nun gyo kachasam megahertz FM kanjan zanga un ear news lom nun la se nong khut mo. Matunchi pohartang namkor tentrong nye gyo sam sefulitek tarok un nam un migdum namkor tentrong nye chanye thep tarok me lavur sa chö nye thep sam sarok kung se yagum. Atit beka kayusa studio sa tsuge nang sin na mnza tachat flisa pitbuk le non ditbu tuntuni mo. Matunchi rong tupi are nang sing na la zong surong la ren song sa kumdun ka. Matunchi rong lung tin vorm sa punol un. Atan tham dun sa deep ka tupi are ka go cholen mo. Surong sa tupi are ka ren song sa kumdun ka kumor pun ongel chiring rong kup sa yumbu joka rong vum punol fusit ni gong. Ren getso rong kup Plonka, Thamden ka fuset ni mo. Alango srongsa rong tupi are rem tarjing matlung. Ren songsa kumden ka tupi are sa hanfron bovom sa punon. Kumor pun, ongel chiring rong kupsa umjoka fungan mo. Senong o vom punol are rem agosum sa dipka.

0: Alum do zrong sa rong tupi arerim nahan long lon lung. Along go ren renew song sa kumden ka. Ren getu rong kup dip sa tamden rem leonan fungan mo. Senong o.
1: Sim nyunun tadusa tu lon lut song tun ka. Jungtuk yuk do zugat un dongat menine. Sigdum areka agyak mu mura song nun. Tadusa tu lon lut ka. Tongde yuk yang nun chong yuk. Pongzuk nun la tadu chu lunglon hambu nimo. Ulumdu kayusa rong migit nong kala are zongbu tadu thongde ka yukzuk nun bambu rongkup rong mit song agyap du nimo. Sitet sa pechurem leonun su yodu gunun ren renyu song sakumdun ka tholelmo. Surong ulumdu kayu bek ka tadu thongde ka homestay zuk nun tadu chu lunglon hambu ren gecho rongkup rem kayusa thamdun sa thupi are ka samsa sadep ka khamdi fumo. Ren gecho rongkup re tu gumpu yangnan ren sa azok hakto re shu sire zong nimpu kayubeka kamtho bonong yongolab din shu shu.
2: Khamri mo go re kusabriang re gecho rongkup go re zongku ka pasindang kyung lom go re kusa yintan education re go na team sa cho matu ni la LBA LLB re re kayo na go na 2005 ka law sa team sa cho len na practice nam ka nye jong re ko na practice ma tu ni o tugum ka re tugum ga ka yu re rong song na le na ung kyong song sa arin ka re movement kat mat bu ore ka go participate mat na re nam phung o turok jong mat na re o tugum ka re go na homestay are chung yuk li bam na chung yuk re go na start mat bu chong na chu along sung te re ka yu re kti kyo tap jong nan ore homestay lungjung na re kai na
1: takchi agya brandrim momedo te chi chi mala sa renza are aringo shuma nan go gong nan re alang ka yun nan re alang atit aryuma nan ren nan yundun duk thu bunyam to ore la thum sa yundun lio nan la sorong ren nan re jung thu yuk re zuk shong sem re malat nan re ho mistake kat okjing mat nan eta do chhe lung lon nam bunyam to gam sela aditun are re shuma nan pu ren jung thu yuk re mamat nan re ade yuk lomyu kon re go ta do sa chhe lung lon chu sak ching re de shlomat na lathang po
2: alo aring are gona shumat na mat salomat na mat shungun na wat are re along tuchat na mat bala kam tak tuchat na mat bala oi otha ba kayu are movement kala van nong go tado liang ung ungkyong fat song along ge tho se sa turn kare kayu yuk mat bam bare ore la ore go sorong shumat bam kayu sorong shumat bam ore sa one of the reason ore la ma na Plong ka kayo wrong munsari. Kayo na rito do liang, to do kyung, and to do liang kyung, and to do sa ulong tendu tim rem sam nari. Along chudok bu, yun ton yung bu, piyon rishu. Uri rik, to do, gadusum katap ka, ching machuk bu ma. Uri rik, go len agyap la, kasa zachong. Zachong len na tim, to do sa liang kyung. Uri len na tim kaido wrong migit, go, dungit. Uri sa tern ka re, alay, homestay are yuk zeng na reshu kayo na matkat kong re, kayo sa liang sa briang, go, todo sa liang sa briang. An todo sa liang sa tern ka, iya sa ditim chong, kayo do sa long, kyong ka mat bambu yuk chong, go, along yuk liwari farming chong, go, uri chong, todo sa folktale chong, sung chong iya sa, la, sung chong, worm alok chong, go, are chong la shimu lachim are, homestay chong yuk le ba mana business ka rong ka ore ka ri ala shimu ari lat pam bare ari yuk re ka yuna nahan frit kong nahan lung frit kon kon kong re ari na re ka yusa life income ka tam mangon go e plong plong ka re kai do sa ari state conservation ka no tradition ya sa lung ten ti tim chong ta do sa lyang ung fatra achom thok kai na plong ka kai dosa livelihood kai dosa long dosa ola na han fit long fit khat bu scenery kai kai na re chamna lomat mat long sorong re along kati kyo thap nam kyo thap kyo no
1: ari kari renza limun la ren top ma chuga lepon rem re go along ari re mumedo lepon rem alom

0: Ngược bởi bê chú a tìm kát gom kayu rong mi mong nong kaga yên tân a tết a gap dup tu bu ren kát nên rìs rong tado sa chu lon lượt tân kari homis dong gu lang passing dang lang kani gom ren nun rari homis tê sa lom nun rê tado chu lon lượt sa kata mogun sari abi ren nun rê tado sa lang rem tado sa amu lang rem slo man in gil gat bu shuman nung gogon tado amu lang do munin gong re kayure riot kup sa duk maga kayu surong mayel lang adisa dog bu mayelang adisa bongten mu migit hunun surong kayu dos amulyang arere rungsur migit sa ak ka chut ambu are jong bu sinen re ren nun ta dosa sukrem re ga rong mimong plong ka bitho bu are pecho kayu nong ka songli la mat nun ni ren nun re ta dosa chulon lo tem re alum lum lon lung na han non det bu ga it bu rim rem go sa wo top shu ren jong bu rong migit nong ka ikcha la ge khut ka ren ne ikcha la ta do rong migit sa ten ka are sakching ati bunun yuk atim zukhut ka yongu lishuga alum jilung ren rem lo dola avet ka nong bare alang are ren sa home stay al home stay re alang ko yu abi not ka lane chugyom ren jong lang kare mayel lang home stay nen lok nen rungsur home stay pongla ni ga lopon alang ore nong kare sri sri home stay pong niam bu re la ka ni cham den bono
1: alang ya kayuna re home stay establishment bambata ya uthabata kayu katap niam bam srong zongu nong ka kaido sa zongu lyang kare along khalin gap homestay chongni na ore kala positive aring re issue si se go re re shimu ong chong na phleng nam leng chong na mat bam ore o si bare kayu la leng adon atin kyen re ar chu dok bu chong na mat bam ona mat bare along kaina start mat bara kayu sa sakching kare ore do kayu lung nong na nyet chi lom nyet chi re tugum kare kaido sa ong latbu no ong song na re re lapu ching na kai ras kai na law re jing along strong si ba re along shimu lyang ka long zong lyang ka lyang sam lyang along western world lam mitum lyang lam go along southeast asia lam europe lam us lam ma ching na along india lam la along domestic tourist song la otetto nam chumidul re tourist visitors song sa along afron la along gap long long bam along kayuna are re kay sa shuli se ko along opportunity
0: athun
1: kat ma kay wrong sa kayuna re kay sa history tu chang wrong chang tu kay sa li nong kare along lyang lam traveler song lat ma tourist song guest song lat gong re re kay sa along opportunity cut ma kayu nan din khat kat kase ma wrong re tu wrong re ali kayu lyang are sa are flow are himalayan belt sa kayu re lyang dok ma kayu yaram kayu sa culture rem kayu highlight mat khache ma lyang dum rem ko din khat ana mat ba ani homestay re in terms of information kayu na lyang ka binche gong re are re trimulan ana jom process ma or sibilam re kayu na sikdum ga din khachu kayu wrong re tu ma along when you na along the lead kayu sa along homestay sa kayu na homestays are being shoot la kham khat de kayuna go na shuma shooting mile lang shuma na ching bu le shuma na tho gong le gong re mile lang shu go ne na han do start re olo mat kayun visitors ka guests ka olo mat na din che ma shu mile lang re kayu wrong sa le are lang re kayu sa ma yeah historical re go olo mat start mun che ma kayu nung lat ma re kayu na start kayu sa introduction do olo mat na so wrong mile lang le concern are lang re kayu sa ma go ona mat ba re kayu na homestays abyang la mile lang re o ten ka ga do kayu na
0: mumet do aryum ga mayel lyang ni sat manen ngan do bu lyang ga kai sa mayel lyang ga sarong ren sa homestay ari ka muduk muduk sa not gor bo sang la lat nen re rong mi mong sa thutom sang rem la yo thup am ga ure je lep lep ka alang ren jong nun ara balat bu nung sang rem re saba saba re lung ko nong se tre ab lyang pong re ni ure la kam den ba
1: alang kayu nung kayu lyang nung sang lat bam bare alang ure re kaina nung kat along nung ngak ngak na re huyum re along itinerary zuk bi shu hu shu mat khat po shrimun na the lom ka shrimun nung na vom alok huyum modiun ko ore nung sajang lat olom do kai nam along huyum obisa lyang sa shu kai net khat che shu dun ka chol man na kai na mat kafik na re lom along hiking jong ma che trekking jong go bu jong kare kai na subi kong sa lo rong yong ung kyong ni kai sa da go ung kyong ka klong bi ung kyong punjok jong ka wok jong klong kai jong jong re along cluster homes villages song da kyong chong ni ma so kyong chong ka day hike lina lishu go isa high grade kare ka yu ling them lung jo go ruk sot chong along are ung sot chong re pra nim bo ung sot lishi man na waterfall chong ung sot chong re pra nim bo ma along re ka

Agib sum la vache tindam mekhim hakpa re samegen samlo jure. Allah ayin basapcheng khepsum thaming wa viksit Bharat gram yojana. Kan thimbe re yukfo yambak mene kewa va ten cha ha henching thik nivo nganga siyen yambak pima si ang khuni hingman jive chichang suru ba chokma tarap kattu ang wa. Kan thimbe re pangve ha yang sa li kundi dang ba chokma te ma yam ba tarap kattu ang wa. Kan thimbe re pangve sa vaha yari kubha pirusi ang wa. Kubha yang thok se mangha mangha vivi khamgu vivi laje hemu mebeg. Kara kan thimbe re kan yambak kin hetu ang wa. Pangvi sa vaha avangi pangvi hepmu e henching thik nibo nga nga siyen yambok chokma suyem me ghusu ang wa. Avangi pangvi hepmu e wa ama yang thok ma hing bram nu ba chokma heki ang yang sali kunde thobo ba chokma te ma suyem khusu ang wa. Kan thimbe ile yang sa vaha pangvi sa vaha lathi khasam wa pirusiyang wa. Kan thimbe re pangvi ha tayem uyarik thobo ba chokma ningwa kattuang wa. Kan thimbe ren suk suk sumbo lama pung heke le ra chive chichang pangvi in thobo ba pungang pek. Tayem yukfo re pangvi ha thobo ba chokma ren lagi yari kakidang ba thimbe ha ren kuhik sing choguang wa. Heki ang khen thimbe ha re pangvi ha ang thobo ba mebog lo mebap pani ma suktet. Kan thimbe re pangvi hepmu ba ngejumbho hanu suja choguang pangvi hepmu chahagi jog pa chigo wa ha. Pangvi sabaha pi mayambok chogu. Chigo wan tongdong yarik yambok ren suruba chogu ang wa. Yarik len hingman no hingbram thobo ba pokhi ang wa kan thimbe sigang. Kan thimbe ren kuhek sing temin yukfo re chogu ang wa. Kan thimbe re the ang ke hoppa. Pangvi ha yarik

0: Alo khara agepsum lavache nu sichan yakthung thimbi chure ingsebung him ba mukle bisik yunchik pangasi mukti angsumbung pe mukpekma itu alo anigi ang tandi khara klen lagi semmui naktige kan thimbe reku egang pangin minto thimbi heksin semmui sewaro
1: Kuzuzambo, di nungte kanga toyi, pa kanga chi nungte lirim sende yuye pe, pama gyen jen parsum, lingye tam je kongpo lo denjo, lope pangen minto, lirim di nasha gaso shudoyi, sengye lingye di tsuge nga chi lirim di senjimbo yi, medium web ki mito ninja chuksum, tang chuzo tukjere di, kilohat, chikton jibgya je ta FM kachen zenga gyado sum megawatts ta, Lakhpar News on AIR apps lab yudia singe lengge de chuki ngachi lerim di senjin boyi daring reza pim boyi namlo mita loye dawa jipe che din in chiling ni to kheji tu loye dawa nga pe che kheji sumin ngachi lungte kha ga tu gi chuzu khorlo thenji ina to do phicham gi chuzu nga dung de karma sumju lepcha ta daring gi lerim gobyam chukshin men nam tapje tu jile

디츠기 세니 디츠 라렌피아케 나젠 디츠기 나샴 카데미기 디 나샤 가치기 테데 나샤 켄데조 폭도 디기 걸로 도르디지 피아데기 슈도임 랭게 탐제 공부기 켄진법에 딩선 디츠 디 나샤 나젠 카데미라인룽 베차자바치나 미 로스 나샤 지포낭바치니 미긴제 파르숨 카데미라인룽 딩선 디츠치 나샤 디알레니 미디츠마 치슈지 딩사디 세니엔 드럭스 디츠기 호나샤디 립디라 람슈크짐 규짐보 예켐베 타 디츠디 동부 동부 임바존노디 다 랑기 고탕보 라렌드즈 노베 갑소다 세니 어디즈라 헤레게 랑기 심가다 라퍼게 주 나치기 트테인 다만도에 주 디츠나샤 디 세니엔 디츠 라렌비아베 고탕부 탕부다 다 아치지 랑기 gata adem sodege odem nasha ke pochita rongki odem sem nasha dungal de soye rong dadu yale ni rongki sem nasha khatem rai rong duk kidu de soye rong tham je kongpo me podem judo dem odem ji surdo bet odi phyase byate ki de odi de khali khali byate ki rongki e zu nasha yara yale ni thete nasha chate ji longsho shu sawa jono de di sinye de zu lapche de dem sa de ki juta di inkembe chate ji digi lam nasha shuksan yale ni digi langshu de chate ji ki sawa jono de di di kaju ta shu gyab rung ta rang le ni rang ki sem shu ka tem pya rung gyab le ta rang bi ki tong shi gi odem se nye de zu lo tong shi gi odem sem ten rui da du de zong odem tong ma su bi gi odem dungal ta lakpar gi odem kale di zu ye kembe odi pya che pya de gi ting song ki na jen de zu ta kebo kebo ji demi na sha nga cha ki zi su shen yi na jen de zu gi sar shu na sha le ya le ni zuk tong lung ten de le yu de gi ne zi dam man do su na sha nga cha ki sen su she ta zi su shen yi ting song du zi na sha yi zambo ling ka sa kha la yi rung di sen yen de lep de ra kyap de yu jin po ye kembe in ru ra du nga chi ki nga de ya dem sen yen le pa ta ling ma lu kembe nga chi nga de su na sha nga chi kyong yi ka su na nga chi chi su na sha dem pa na sha o dem kye po chi ting so sen yen de su la lem na jin po dem nga cha ki zi su she na sen su she o di pya she pya de ki nga cha ka su yu su su de sen yen de su de nga cha ki ta ling ja gu po de lep di ra kye chi ta ta nga cha de sen yen le ta ling ju gu po de lep di ra kye chi ta chi de su di na sha in kembe kham pya shu ba cha no sen yen de su ki de nga chi ki zu te de na sha de nam la ro ram ya le nga cha lo phen to di mi ya khem be de sa de nga chi ki then den ta nga chi zu de zo lak de ge ta lak she gi na sha di gi odem keng keng de zo ten she gi na sha nyen kha bom pu ten she be odi phya she phya de gi ding so du zi di zo na sha zi po nong ba chen ne lob da ju ke ge lob tu po zo na jen de zo ye ba chu no thorim lob da do ko na ge po zo na jen de zo ge ba chu no de pha ma de zo gem bo de zo ge rang ge se sem de zo odem da da da gunglo jengale odem gunglo kheji disuge phana sha de lep tero de gi yin kha bom puji ten de gi odem yu shen yi odi pya shi pya de gi yem bo ya le ne phama de zu gi dina kha ju su su rang gi po zo pu ji de zu la rang gi se sem de zu la kha ju su su ta de se nye le ta ring ja ko nong go bo gi lab ja nong go bo de lep tero ting so de zi dina sha kheji ra ji ten ji yu de khem be kham be shu wa ja no de 가자 세년디 차대지 가자기 라린 노사바전 가자기 가지 일러디러 가자기 동시기 동탑 나루라도 대서디러 다 라리게 미라리 니솜지게 뎀 동추보나게 어딤야이 켐베디서 라리게 다 동보 노 어딤다 동시기 어딤 투삼 제로라도 랑기 셈슈 이론라도 다 어딤 동마추베 랑기 렙디라다 kale tha kangal dem chante tha juta ekembe odi phyase phyate nga chagi di nga chigi kuzu di chuna sha the ten di chuna sha nga chigi miji na sha nga chagi sengen di nga chagi langlen chale ra no ma le po tang kha chu chu chu de sengen di le tharing ju gu bodi nga chale ptra ke chi ta chi ten she yin de ro phyate nga chi kyo e kha na sha chi chu di chuna sha nga chagi i na sha to to gem bo jem bo ju di ekembe hom hong ke na jen de chu to to ge ti chi na sha ta ko lob da chin ke de chu thorim lob da chin ke de chu nga chagi de kap kap na sa nga cha gi de sen yin gi de nga chi gi the de na sa kin de zu khang ye po odi gi ko lo kap kap na sa lab jan ang go bo de lip de ra ge ji da ji den shen yin odi na zu ba jin na ge si na jin gi mbo ji gi de lab ja ji no ba jin no ta na jin chu tham ba ye ba jin na jin nga tham ba gi odi khen de gi ta lak par gi odi lo de e di lap pon di gi mbo chu ki sung ma nang ge di di ne mu ra ten de tam de ten de yin sung ge odem ten ba jin no ya di ji so na sa lip de ra pendo da da di lep de ro pendo chi da ji ten de yu shi o di pya che pya de gi ding so de ji di na sha nga cha gi ji po na su di sin yen de zo lep de ro shuk chi jin bo yu jin bo ye khem be leng ge de zu yi rung se ma na ge leng ge de zu ge rang ge po zo pu ji da se sem de zu da rang ge da jim ga na sha nga cha gi kap kap na sha rang ge hu mong ge de zu